0: Ebuja. Yes, Shabu si Ebu. Busha mi na kuso. Busha chibi yes. Ena ni wey bravo. And live,
1: wa Oman FM 107.1.